0: Monica. Lilbe Colony.
1: Kata
0: laga.
1: Ilkunan, sumari ang kifan maisa.